Mga bunga-bunga mga bumbungan tabay suwataka nubay ipakatugi mga atabay mga na Apa pasal?